0: Pastor yuri uti ha yukat mai nina nak tawa ichi ta kare yam tawa putam kitina ka usuta chin kitina ka problema nei chin ta kpa chare yam tawa ya putam tati to Jesus Christo ka kan kana hupam chiko ukara to palsa na kana Jesus Christo ka kamam param palta sa angela na ka hupam ukumu yun ta tarkino nyan ka ka ukita akhchkai monana soldado na ka arman ka makitino kam iskupitan kam ukum akhta sini monano mar representan chukso ya pro Kita aksat mau turun nak kerja hutan tuan, balah cak turun nak kerja untuk sini. Uk alwa ukan ya, uk represent nak kerja cak cara ukan kerja. Uk kamu hiwasa uk yang kapal atau kini mon situ kerman us kermanas. Atip kanya entah itu nc amap mempani ukan nc amakis. Nana kerman pas tuan besar pada itu sultan nak kerja ukat. Premier uk sadir itu ukat. Ya Allah akam sakit ani berito. Man akam stani warak itu ya Allah hajikem. Man ukat isku istu Ispara pa utikom be pura katun mantay monara kiri to hayu kom akasan tay monira to kepat khane bal tati trich am kat kharo thane o khisp khyo english ana kar bisite sara phret mai mant khias teikho paso ya ma kuch to ki paso vai kharo ma usutar punk mant tan khias khisp khara ki rat to ki iso vai kh kam bolich amani hot bolich amani hot sa sat iso vai kha phre rat to ki khisp re khwa sa ta ki khisp re amani nya no kor sa kam iska pase re satana sa hermanos hermanas pastor digo un tapata
1: de una y 32 minutos.
0: Pampanakan muit ase plastos elano chike porene putakal utaro kamo ikin khapiret plastos elano chupanaka kam sar khap kwal gan ma kar bacha sar khapiret orere osutanaka utki problem na kaw karo ke sar ase khapiret na ya khapta wa khapiret laster se ya vamos a la hora de ya sasana ya merka un alhas pilla un ase pista ko ya sasana apta pe opret hermano marian kun ti hone bia tienes que aka khware tan pan kta wanyaso li khu merka dia sat tu ki pokan ta apre utaro kot sara o khap tu kama kona kan oran sapa tar di sara pre tani ma tar sper le pre u kat kama english ana kar usutan kar sara tu kat hermano gre bueno u kat pocha ka usutan english apta o khanyan english apta o khanyan pal ka english ma bin quantos english as pastos 18 28 casi 30 ha yo kam aptan de pre pastor a trabajo que tiene naro chita ojet uran mamar sasa pero tarde mi sonio hap tu kotia sara o hap kharak tu kam u kam tati tu valle su mata tu saraña hermanos hermanas u kam akar ha yo kam na ya akau ket hermana ire no kan kaskata ina ha yo kar u pori rit khane na khutai moneri u pere ya siniat akat kharkhani tan katolikon Ukat ukat katolikon akat ina kyo hapon kitan pal pinsak sam kama chuk kitan ukat ma worda irmana utiana kukira ukat ka yung kuyicha Victoria ha yung ka Victoria usirito sa pahay po tere ukat imanta sirit na hutakarakyo ukat imanta sirit sinsalaro apan yung nirito ukat ma urupin yung akaro Hermana Jose Pinotin ukat sarayan na iasa kuchar kitan yung ukat akaro tapurin tanip Pali ukay irmana iriano kon espiritu sant kato kasi patay ni skawa na kasumpi ko na yao ay mismo kisalta wa yakte kam salta wa pa na rok salta yao kito kay may may portria salta wa kito na yao espiritu sant kato unta wa kito kunara ka kasta sa naro ina ka apta wa kito kamo kon pali po kapin ko kaliente pinis kato ino hayo kato kamo kon espiritu sant kato kapto kon pali pinino hayo kato akahane uta chata kan kipo ta chasi pito takay chaka rosarap English might as a calderon no kanga phayat ka hermano chin no kanga phara ke ato kam ut might as a putukana kan asis chip kayat ha you got khipat ak kon tsray khap hermana loria ra ke al khap kitu karo ra ukat akaro ta chip to kana ka kan chinura tas kana ukat ota chwa putu kama ukat tadi tur palle penir ka kat kharo se putu kabra to palle penina espiritu santo yen no penino akan khay ina ke espiritu santo ko wana ka sis kana ka sachana ka ma wa witok chopura ka chiti penu ta tena Uka irmana anarian wawita pa. Yasta, uka arumak, uhildora pat uka arumak. Chosa pura ka pacha, katake katayna alwak. Tatito, chos, upira watayna arum bacha. Uka mau, usuta na kaswa lepini kulyasin. Loko na kaswa lepini liwira na. Pastor ampio, maoro akar purin tayinik malok. Hermano pribori, pastor ampio akangkasip. Uka no, akangkasip tarik purin tayinik malok. Huwena ki uka, uka huwena. Sasasik, Mamita pa ane mamita ni katain papito ni kitain papito pa yakawar men katain ko wala loko pino no ira pa ukcha pene isto ni ko pa kom pene ino ki pene akat saya ra ne ko pastor ye ka toy mone komo pale pal pene ra pa ne pene ya wala rikas kit aka u haro ma kana min utka mota sta se u karo ya winta se u karo mo ika satana sa ne pene dikt asket mis se ni ko ka wenar u komo ko pal pene ra pa pa ora pene ko pal mai Reprende porque o carro era hakotata. Na media hora hakosiski, o can reprende porque palle o can hakosiski, o hijau white hap. Chosa na era pas erum tapiwat. Chosa flak ko hanipin sait ais poirikit. Ina ke kaje pas katat katap ka wangarot ayap. con